no mo ha wonya na no bane ba kom biem etu so ha na di sai so a proba na wo ni akosia no pa yesu benya no hallelujah.

Nawana. Wasarira. Asarira. My God. Awominu. Kwari. Wabaya ya wajuma. Waumo. Anodi abaya ya wajuma. Ayakata. Wasu sumo samyeli

dingin. Ang sigla sila ko pa niyo na. Oye kunin dingin ang wak. Misaya oye kunin dingin. Ha ha. Oye kunin dingin. Oye kunin dingin. Oye kunin dingin. Oye kunin dingin. Oye kunin dingin. Oye kunin kunin dingin. Mama tatu na dum fanano oye nkunim denyen misaya misaya misaya oye nkunim denyen.